sao khe sao sa da chi de ma khe ma sa da chi de hai sao khe sao sa chi kha lai ma khe ma sa jo kha lai hai ma tham si su ga sa ya ba men sao ya chi khe re no khu phna ya